0: Unnuk sila vokaman itu ame makuan ner tu nino wain ner tu anu kang ner tu ang nama thirty min fifty mati ke kat tang lugu nigla sung nak kang ner tu kuan salang minu wajak kat tang ner tu anu kang ner tu nigang me tu ane mati ke kat tang lugu nigla sung nak kang ner tu two now ya nino wain ner tu makuan ner tu nigla sung nak kang ner tu three ikarok tu ter minu wain ner tu makuan ner tu nakan nang ner tu nilo anu kang ner tu ang nama tu ane min forty mati ke kat tang lugu nigla sung nak kang ner tu two narak tu si CBC ku narak tu kawing ane ikarong ne.
1: Tunggu sebut si tamangan, si visi kuni, si nak sah tu sah sah ni romimen. Tema tan unik kami tu. Ata kato ka tapan ni Newtoyuk, Miriam Brown, tan ako. Okay, o kalit tuman ni 721 ni. Nalio ta katayo mat. Ayan ako ni ito. Tan na di, so ko siyo ni manong manik. Tawa ba ni, pero to ko, unik ka nga, tusaksaw niya ako. Naran niya kasi.
2: So ko siyo layo gama. Ilinia bakal yung enta so ko siyo tlunga kasi ani magmel niko ilinia mi sanam mata te taka na inimiyong uyunga Labrador mi Miriam Brown ni uyunga taka unik kakalani ato nga so ko siyo ni uba ikaw marani tako kata si Maranilo taka dahil ma so ko siyo layo gama ilinia bakal layo gama tayt suman suwak kasi ani magmel niko tamaw nga aki si mata school lim ilniya emik. Tayo sumani kasi ani nai nakalisong ako. Sina na yung kunyara kalisong nga. Ilniya mo ay si mayunga. Suwal pa kalisong nga. Igabim mi. Tayo na igayibot. Inutumat. Pait. Ikadu katake ka na isong nga. Suwal pa taso nga. Ilniya bin mo katakun na isong nga. Tayo mga suwanit. Suwal pa niyara kanit. Ilniya emik. So ko sinik, paitsi katlaw at ta, pingasugi akasta. Taka, tayo mga 12 kaninin, 13, 14, 15, 16, 17, 18 nakakiatul sa nga, ay patani sa nga, ilinya, misuli akay nakasa nga. Taka, tayo mga suli akay na sa nga, kinarat sa mga, ay tutawlaw si malawang ito nga, kisiyani, ano ka binni, ima atugat sa niuwak. Akil tao katarta. Dahit sa manikinaw sa kalukatlong ng matamani. Dahil mapikaso nga ay patagya sinasong 18 at tagya tulso nga. 1940 mi. 1940 mi. April 28 mi ay patanya so nga. Taka uwak sulisog sito piso nga. Uwa kamiliw ko nang ito. Puwaluliw ko nang ito. Mitsusong kalwaslo nga, ay pakanelso nga. Sakim ma, angutim ma, ananang ano, ikayutaw, ukaw diyaw katasong kanupigya ka mga akin. Dahil ma, pitsiya kaswaslo nga, uto kataso nga. Ilangan ni, dahil ma, kisiyan ni, mitsutilim ma nga, kamita ni sibuk kakatnelso nga, kanuing ilalli sibulin. Dahil na ukumay kasi mamakita ka, kamit tayo mitsuslo nga. Kisik sanning at lago sibok kaya nga ukumay ito alam. Pigiyot sa suni. Takwa kiluit aki kong nangimata. Sanning nga yung kisik. Taman na mami nga sakti sungong mat. Kamakiyaw siyang ito kami. Sunaw pa. Dahil na pijakig ako sakin no. Sakin makimiko niya sugo. Kimiko mao. Dahil na sakiga ukanaya sini ima. Tai maung itu pisi mabut. Kisian ni ikut tiguk ku. Piunit sami pigasuan ni akan ni. Taka piung ni sahu misalkan luas lunga. Kufi kakata kalim mata. Sake ga ukan ni akan ni. Kuya na sangu na. Kini gya pon na. Mitsu ni akat. Tai maislunga kini gya mat. Mitsu gya san ni akan. Mislunga. Sunau fa piunit sahu ni aligitu atsuila. Tai ma uutu katsina slunga immini mitso katta slunga kanu pigea kamma ngamma. sakim mau kau tekat temanga. Amma kami liu gaya sinem misunga atunga atungi gaya silunga. Amma taka mekuak kagalu asugit. Amma ungi ungi cikun nakun naiki bunga. Mekilu asdu mekake katak negaku tain nakisik atunga nga. Ungi gunna naku. Kisiani angi jogea mekake gaku. Ungi suungu lea kisuni. Upinnagani tain nakami liu taka itinga tasit. Kiloatil nimo, igutjal nimon. Tai maapikhaasunga, kingullin piligan piensain piniasunga. Taka angutiga kangugislaako, aipaa kangugislaako, kameliokulikin vaanga. Sakimma uva angutning. Piungitokuluunnik, atungigamma, piujuni manittoni pisuungutilukit annait. Taku katasunga. Tai kwa kamili utaka angutinno kangugigakki. Pidakisi makaloelse. Illi ungataanu iisimaino neelse. Aulasi masta. Suunaufa sakiga imailniasne. Nau taima leikkoa. Mitsula utaki angutipi kamitsaakin. Taima illi ungataani. Kangusutlunga angutikatamaani iltiluko aipaka. Suunaufa atit. Tääkin piujuhu. Engangi tuokunne kohannu ingitu. Enga mangani lunne haujisi mangilanga. Tai mangani atulaumaa. Tai mangani kamiliut sainatunga. Ei tiinna kallinit savanti kallitunga maanna. Sulle savanti kakaloelunga. Suullu sulle isumaka. Suullu sukusin. Illangani ippiki ummi kattatunga. Tai maa isumaka jutsaukunnaika luasunga. Kanoang. Tai maa pijutsaukunnaika luasunga. Isumakku. Nitsaulunga pigasuakea khalitunga isumakaligama. Ukuma itsaumi kattakaluasunga ilangani. Maannamu taimaa piyunga. Taimaa aseani unikkaakalaani aligivunga. Taitsumani jaari khalitunga 15, 16 tamani. Sukusni paitsi katlaota skulli mi ilniemi. Ananakungi aulaasimat lukit. Upingat saami aulaasimat aulaa katlaumata. Aulaavi minna upingaami. Sukusi ilniem paikattostin. Taimeosta pingasugea kattosta paitsisiin. Uvallu roosiweppilu minivaisilu. Lauttung ajulisimaltu tänna. Roosiweppi inuujung. Atausiasta 50-50-nik sukusinnik pitakalaujummi laut opingaami atautsimi. Taikkoa 50 kidsit aipiurta hatsiahat laungenta ilangani. Hallunaa tainikingini biinsinnik, piisinnik. Taimaa igatti taukattosta. Piisituinnami mingotu kattamata. Tuupai liukea kattasuki piisiin. Tai maa pikkaasta biifittaa kattakaluasuki puottaa suillu. Tai maa pikkaattaa katta. Atausiasta ei pyörtsä katsia ngenta. 300 tuupai sinne ikäkeä kalaujummi jokun. Tai itsemäni tappaani. Ilneemme suljahtiulogoma. Ikkutuivi kallongitukun. Vaasa kallongitukun. Akkatinut. Ikkutuivi akkattosta. Ullullukin. Ullullukit. Pingasunne imakake akkasta. Pingasuituslukin imattaaslukit. Illangane akkavut taakkoa aunaa akkattosti. Unuttua luumata sukusiu annukaangit. Pijakiikas vasuki fraitaagi ukaatinnako. Suuntaagimi salumajuni atikea kattamata. Ilangani mingutukaloosta. Pijakiikakasuakea kattamata. Killalini ilaattui kattamata unnusami. Taima sukusini paitsi jiukaloosta. Taima upingaami. Sihini sakkejaat luusulli näinä leämi. Näinämi inlagea kattosta. Aniigea kattakata kisiäni aniifisavu. Naammasimmata namuunia mangata. Namupisunia mangata uhakkaasta. Ilniä tsiittinut. Pigea kattalaukivuut. Sallugea kattakata. ta valeti otorata soang upalogala otorata angabitsat ni situntimi soang ayaqattarta amma taima pekattarta amma allah soqtaitsumani uiqasuullunga no jabu khawsil tisugit pekhaillugit pekhatlaugivugut iqiasulat iqiasulat tigeqallugata taitsumani taima no yaqakhawsil tisugit pekhaillugit pingasuurta soqusit uiqkasugallaakulluit Ikhya sulan ni mata piya mata pikhay si manibut. Tay ma piya hangitugut, tay na ilnya siyibu ukhala katas ni. Kuti tay ma inuli si mangimat. Yisi tay ma inuli si mangimat. Tay ma piya hangitugut. Inutitut piya kayugut. Inuli launititut piya kasta. Tay ma Nala kata suta ilangani piusi gumati to pigya kalukat lang nta ama tay mapikha kalusta ima sugusit mikiyuit angutikuluit annakuluit ima kalaw yung emigata Kisya ni imitabikot, hamutikot, barlimot, ukiugalum, ikiyan tutlogo. Imitagaya katasta, tenkeal, tatagaya katasugo. Ilinyabik, situnti nga, pigyasikat na, pigyagigaya katasta. Kitsiutot, kilomito yung kiyunnik, one misarimik, Pijagege akatastik, ayin si khat na ko. Ilang isabigali at ilugit, ilang amituli at ilugit, ulakot. Ikuala sa utsaning. Tay ma, khiyo katasta ilangani ulakon. Ilangani khiyo bot, khautsialo katlaw mata. Ikaw lang ang nangyong marahat talaga makiat sa otibu ilangan eh. Mingo to kalos tiktik ko aso kusit. Naalaki ako kami. Naalang ito matasawa nga yaw kata kami. Naalakat tasuting. At atakubutikin matapik ko lakat tasta. Ima nalliu niu nialim matiki katlaw mataaw lasi mabimit. Angka kalati tau katasta. Taba nalliu ni pijakito ama aulatuin na katlaw mata khimattaw sita maunga ilinyemun. Ilangan khaya katasuta. Ilaw kumakalosta. Ilaw kujaugata. Tai ma pilaw yugibugut. Sokusiutilunga. Tai ma Asingani unikkaakalaani alimmiyunga aippakan aippataannigilautani uwang taima pekhattagatta aippakallunga uganneakhattaakhatneallunga tarapinneani ilangani angutini taina angayukkhaavut angutini siippannik angutini Tigo sige akatalaw itong. Tarapin niya ligata. Tay ma tarapin niya sa ulok ataw si tapiliw kaya akatalaw ito. 20 lunay, 25 in lunay. Tay ma pikakaso akatalaw Ilangan ni anay ikayo kaya akatalaw ito. Ugay unutulim mata. Tay ma Siyogaw yaslogi pekatlaw gata. Amma panitsigi akatamista. Oktobera nakat na ko. Ataw tituin nami umiat so akat lagot ang iyulong ito ming Winifred Lime ati kalauman tayin na tayo ko ay tsikatat lagit panimata ugay tayo nga awla tikatat lagit suli at salubin akat lagot akigaw tinot akigayot ufat lagit tagiyo galungit ugay panitsigas panitsigay akatasta tawa suagutak silalok tikinia tolimat tuabi mapiti tagi gaya katil takatikal lasugit silalok tikinginingane at jatunia katigi awmaluangun lugit matul lugit silalok mot ikip pataw niyang imata tayo mapin nasuta kisiyan ni October ulimat ilangan ni Allah kan ni katal tilungo pilagay katlaw tabo tayo kwa ugay ni tayo ma anay ay palit nalikatas di bogimi kauta ma taw tigitas ting igagay katas ting ikaw tigitsias ting upin na ata ilangan ni inlasagay katas ta mingo to katlaw katta ulla kutama tarapile hatatlu angutibut tiki khat na khalasi maga khat dane khat sanginni ni gi to on sulle khagat ne mata uganing pejage tat silim mat pejage balle ne mata anna ek joge age at khatarti ikhabe ya tinni akhwe ya ikhtik angutiga tijain na tillogo sauning ni pejesni Unuttu ni jari ni tai maa pilautu ku ooga khanningani. Ooga inno nguppali aliti lukit ikhalun neagi akhattani alimikta. Upingami siku aulatua matamangat taabunga heiprunimut, nutamut, umiak kumiki yukkut. Ikartikista umiak hangitut umialimu atjatauti lukit ikhalun neagi akhattarta. Atsati kakatasta, miki yoni muta ni makoni. Tabang nga maunga yunik. Tait sa man, tagi katalaw katigi, barli mo ilio kasugin. Stampit sangit, income tax sangit, namasigaswastik, ilangani namasigatagatik, ilangani ikaw katsaya katalaw nga ma, yari ilangin ni. Tai ma pinnahta aukhosi ulimmat akkhunaalu khattanginingani utige akhattagattama unga taabangan ingi ulisoogaalu makkuti akkhun taasoogaalu man teanu sanguligimmigama taha maannaultu taakkunani yaarini siinani immaha Siinä kuultuni, kun ajari tämä illo liutto kattama talliman illooneet, pingasun illooneen. Taka näini napattu kassalauma tappaunga. Kangeanu ingalimata illuit, pijat saungituvut napattuit. Nunguvalleelimmiut hallunallu. Imaalu illu leo katalimata nutani tappaunga napattu unungu vallialimmiyun. Taimesta suullu imavut pani vallialtu jaalittun. Kuukulla ili ilangi panisimalli kiittun. Tamannallu taakkoa imitta veikat lauttavu seago imaha kaakata illumi. Taakkoa kuukulleet saujau kattamata nunna aakkisuttau limmat. Taikkoa illui sanattau tillukit. Nunna manitsas luku. Taimma illusinga sukusis luku manitsasias luku. Siukanni pitaattu luku aakkitau kattamat. Taikkoa kuukulleet imittäi katlautavu iluunti. Asiujun. tai mai matsulu uvalli samakattaltunga tai kwa kuugullau katlautu immini kuuttut tappaanga hakkamit saujau katallimata nanituinna imatsuinnau katallitu ukkiummi sunnainna Iniungin nakatalito. Taman na nung naugalo aso ni. Kaang ako kulim makukulay. At ako kukun na kong naigamit. Kaang ako nga kukatalim at apotiyo tayin na. Sak imanuin mat. Siyam makatalim ako timon. Tayin meron taman na napatuyo yung tao si Masuk. Illoy ako tinga. Simmelo khattal tu ilangane ta ba sian sangogim megama taima ta allah khatlawat opinga me khimut sikkon ai pakal tilunga atau cimi khitunga khattilunga ta nong kita no allah khatta opinga me opinga sami allah simagasala tu vaillugunon Taunani silakilakatama upingami. Taka ilangan ni ulakot. Sikin ni Noel tayo na ito. Aula sa ligibo. Kamutikasta. Makuingusta. Usijigirta. Nikitsat nilo. Pekotitin lo usijunin. Ilagirta. Ilangan ni upingami. Taman na akuti. Kaingwe, ilay kupiso nakaulusu uli katalimman. Manito niya sa nakanibiningit, tiningat lugo. Tiningalimmat, tao nung akimutsi sa limigata, tiningat lugo. Tay may tuko kimutsi sa ligibuta ka umiagabo tatatok. Tatasato, pihotin na. Nikitabo ay panganiyo kamutiyo. Tay nasakibiniga, Aku slik, uvasi buslik, Samuel sanguat cerita kemut cijukut, dan na angutiga sanguat cimat, acar cerita ini sangukal lah sakat kan tuin na kimi bu, sokka jual lule kimata, kamuti bu bifalalim mata, sokka susung mata kimi. Tai ma sangukalla sama hamutibut manito ko legatta khivya sagi bunga sake ga hanoi ga lo manga tai ma tunun ni man kangani au miti kangani u mea ga butata sama au miti nun sona fa khivya ga masakhilung itum tai na Samuel ay para ukaot niya sugo. Sam, ananay na ako kaya katan ni kabuk. Taba kimi ni nukatsige ko. Nutikin naman ito ang atani. Noitan na to, pisutok. Katay ma, sangkala suli, sangwatsi kami kimutsin. Katan ni katigo. Manito ang atani, noin niya sini. Utak kisugo. Kubia suslagalo elto ko ay pagalo. Iyo gusto ko mapalis no. Iyo tayo liso nung kapya kisagati ko tayo na anana nga. So na patikitan na kami utak kigati ko nuti o kami yun. At so, iyo alugitik. Ah, tayo sa mani iyo gusto kasa kasi yan ingala po. Ani si mangi tulunin katatao si majutan na ningyo. Kobe aso koy tuin na ni obat ni tay ma iyo koy sa layum mayon. Aula sa tatao nunga kita nung kita ningin nakatlawat ay pa kemutsikot puyis yung nakatatlo. Uba kisiligon na siya lungitong. Kisiligi at saka suat tung kilari na to kisining. Tay mapin na kama kinit at sanik matjat lahat tatu sakiga uban niyo kauti katasun eh. Inoosto aso gabit tao tutsiyan sa gabit salin niya kutit. Takatu kisilo katang ito nga ukaw singin ni ilangin ning kisya ni at ata halo na nga to pati ni ukaw siya katlaw mas tayt suman ni ang uti khali tayo nalaw ko matayt suman ni to kisya katang imagislo nga ilangan ni kano ukakaluan mga angigaluaslo nga uto kaso katalo nga tay na sakiga huwag sa lahat na to ilang ane ang ikaw ka mapili ka matay ma to kisiyo si to uwang tunaw pa o kanya miso ni email so ni uwan nun meko halo galo pata kila kila kila tay liyal to ako ni meko ngino ko kano ilang ito meko lang galo ako ni tai ma o ka ka loat lo piut sa minya minanga mikhole misalit tuk tai ma pin na songa pit sia ka so la ka loat lo nga khisili gi lo amen nyang ita ka le ka pe ka ko sa nya tsuni matupin mi ka tau pin nga me suna wa nilia lung ita tai na o wasalit tuk matjasi madangin tai tsuma salisla kama kango gisla ako sakit ka ame galo ang nilig sa walo katang galo tunga ame chala ko kisik salig kama tama ko ame chipalay kama nilig katatunga tay mak tay na sakit ka o kasla katatunga galo ila nilig alo katagit tay ba o kasni pijari lun nga nililo nilli kattagama taanna khisiyo sunanga